0: Asante, nitwacokereria na twacokereria nigetha twerere haria twatigithiria ngatho cia mwanya muno makiria muri kunjira hero Jerry Kinyogori mwana wari mwirutu e mutamboini ngeithiria evangelist Virginia githika muno makiria mundu ugwitwa Kariuki Mucumbi wa Gathambi ukanjira wi mutamboini kuma mwena wa Kirinyaga ngatho cia mwanya muno makiria tumukumi Yesu Kristo tumukumi hindi ciothe unene wa Kristo roka ngeithiria evangelist urutani wa roho ni wanjaka karibu sana mundu ugwitwa Nancy wa Githiga ngatho cia mwanya muno makiria roho mutheru ni mututeithia na tuenda kumutauka na njira ya ugi makiria hihi uria aingi tungikorwo tukimutauka nie nawe muthikiriria Dr. Ogu nindakuona ukanjira twi hamwe muno mwena wa Gikuyu ngeithiria kirima wa Thugunui mundu ugwitwa Jerry wa Nyamiti Darren K na Grace wa Bonika mageithike muno makiria kama umuse na gukanjira pamoja sana kundu gugwitwo Kagera Mwiria kia Mwangi village Gatundu ya Muhuro we mutamboini ngatho cia mwanya Monica wa Tere nindakuona kuma mwena wa Dagureti Market ukanjira turi mutamboini MC Kaparo Senior ukanjira mwena wa Gatanga twi mutamboini ngatho cia mwanya muno muno makiria mundu gwitwo Mwaura wa Cucu kanjira praise God kamae gathwariga twarahuka o wega na twi hamwe muno ugitucokererie thiini wa urutani wa befriending the Holy Spirit of God twina evangelist Virginia James na twatigitheria haha atiriri rigi na rigi nie nawe muthikiriria kana we muthikiriria kana nie nitukoragirira tugitauka mundu wina roho mutheru ni mundu uria urathioma na agataurirwo thiomici ni mundu uria wina undu wiho na mutugatiri ni egugituteithiriria na tutauko kana ona roho mutheru kuri na njira ingi angiaria thengia wa guthioma na gutaura kiru gigwitwo thiomi roho mutheru wira wake ni uriku tondu ni twaigua wira wake ni gututeithia gututeithia guku ri ni gututeithia na njira iriku angiuka iguru ritu ri tukumenya atia ni akinya ni mundu ucio ngi ni abatie kumenya ni akinya kana nie ni nie menye ni akinya kana guthiaga atia ni macio ni mutwacokereria namo mutungatiri
1: yes
0: karibu sana
1: asante Njeri ndaigua kuria kiuria ati tungimenya atia roho mutheru ni akinya iguru ritu tondu ni twakiigua arutwo hindi iria roho mutheru akinyire iguru riao akinyire makianjia kwaria na thiomi na agikinya na ruhuho runene igikorwo tari maundu ma andu marathi hapa na pale hapa na pale no jitikiria ngutariria ngwere roho mutheru aturaga thiini wa andu na ira ni ndirakugweteire ndirakwira hindi iria mundu ahonoka na etikia Kristo na ni ngabundithania rucio hindi iria mundu ahonoka na etikia Kristo na aumbura na kanua gake hindi iyo niguo roho wa Ngai atonyaga thiini wa mundu hindi iyo niguo roho wa Ngai anjagia kurutithania wira na mundu mundu uria wamwitikiria tondu ni ngagira thiini wa mundu na ndarute wira on deki undu ona umwe na ndaguteithia handu ona hamwe tondu ndona mwitikiria ndumutuite murata e thiini waku no we ureka maundu na ugi waku na umenyo waku ukahuthira hinya waku ukaritũhagirwo na wina muteithia hau no tondu ndumuinkludite maundu-ini maku ugakorwo ukinoga muno na uki na ringi na ringi ukinyamarika muno tondu wina muguteithia ni tothoma twaigua hindi iria roho wa Ngai okire ahana thiomi thiini wa arutwo na twebundithia ati andu aingi mamutigagirira hau na ndikwenda mundu animiscot eciirie ndauga roho mutheru ndabati guka ahana thiomi angikorwo thiomi ti cia roho wa Ngai then icio ingi no tugiciitire cia caitani koguo ndirauga ati roho wa Ngai oka thiini waku ndubatie guthioma but okaga na dimension nyingi okaga na njira njarie okaga na njira nyingi no oke toguo ukire kuri arutwo oke na njira ya thiomi thiini wa mundu na mũndũ ũcio ũgakoraga nĩ araria na thiomi, ũgakoraga nĩ arahota gũcitaũra, ũgakoraga nĩ arahota gũcigua nĩ atĩa cirauga. Kĩu nĩ kĩheo mwanya, ũcio no ũteithio ũmwe wa Roho Mũtheru. Koguo no ũkore niĩ ndĩ evangelist, nĩ thiomaga gwitũ kanitha-inĩ biũ, nĩ thiomaga. No ũkore gwitũ kanitha-inĩ tondũ nĩ kũrĩ na anabii, nĩ njagĩra anabii raini. No ũcio no ũteithio wa Roho Mũtheru. No no ũkore Njeri thĩiniĩ wake ndaragia na thiomi, ũnjĩtĩkĩrie ngũhũthĩre mwana witũ. Njeri thĩiniĩ wake ndaragia na thiomi. Njeri thĩiniĩ wake ndaiguaga thiomi nĩkĩ cirauga. Koguo Njeri ndangĩhota gũtaũra thiomi. Angĩũka kanitha wa priesthood ya mũmbi akore anabii makĩaria, ndangĩmenya gũcitaũra, ona ndangĩmenya nĩ atĩa cirauga. No no ũkore Njeri thĩiniĩ wake tondũ ena Roho Mũtheru. Roho Mũtheru nĩ amũhotithĩtie gwĩka ũndũ ũngĩ ũtahanaine na ũcio wa anabii,
0: tondũ nĩ mwarimũ,
1: na nĩ mũteithia. Nĩ ahotithĩtie evangelist kũigua, nĩ ahingũrĩte matũ make. Matũ ma evangelist Virginia nĩ maiguaga thiomi, no Njeri ndangĩhota kũigua. No thĩiniĩ wa Roho Mũtheru rĩ, nĩ ateithĩtie Njeri ũndũ-inĩ ũngĩ.
0: Thamiri ĩ muoyo nĩ Roho Mũtheru.
1: Yes. Koguo tũtingĩmũ limit tu na speaking in tongues. Tũtingĩmĩ limit tu na andũ arĩa matwendagĩria guoya wa atĩ matinde mathiũrũrũkĩte, atĩ anga nĩ magire balance. Actually, nĩ ngiraga ngauga the spirit of God has control, no nĩ tũgakinya hau. Njeri witũ nĩ ngwenda gũthomere maandĩko me thĩinĩ wa Romans chapter number 8, verse number 26. Nĩgetha ndarĩrie mũndũ ndakae kwĩyũria atĩrĩrĩ, rĩu rĩ roho ũcio oka na niĩ nginya ndigĩthiomaga na ndĩmũhonoku. Na nĩ wauga andũ arĩa honoku mena Roho wa Ngai, na mũthĩnjĩri nĩ wauga andũ arĩa honoku nĩ mateithagio nĩ Roho Mũtheru, mamwĩtĩkĩria gũtuĩka mũrata. Rĩu niĩ tondũ ndingĩgĩthioma rĩ, roho ũcio mũtheru angĩteithia gwĩka atĩa?
0: Thank you. Aroma 8:26.
1: Yes.
0: O mũndũ ũmwe kana o ũndũ ũmwe roho nake nĩ atũteithagia nĩ ũndũ wa ũrĩa tũtarĩ na hinya.
1: Ũrũgamĩre he mwana witũ. Atĩ nĩ ũndũ wa ũrĩa tũtarĩ na hinya. Koguo ndateithagia tu o mũndũ wa thiomi. Ateithagia nginya ũrĩa ũtarĩ na hinya, ũrĩa wokĩra thaa ici na arakira keũria, tondũ nĩ gwake arĩ, gwake athiĩ kũ?
0: Akamwerekeria.
1: Yes, tondũ nĩ gwake arĩ, gwake ndũre na kũnjĩke atĩa na ndirĩ wĩra. Ngoro yakwa nĩ ũrĩtwo nĩ hinya, ngoro yakwa nĩ ĩkinyĩte mũico, ndirĩ na ũhoti, ciana nĩ ciraingatĩtwo thukuru ira, na ndiũĩ ngũcicokia nakĩ kwĩ mwarimũ ũmũthĩ. Ndirĩ na hinya thĩinĩ wakwa, nĩ ndĩrabutirwo wĩra. Ndirĩ na hinya ira ndaingĩra rĩ, ndinathũkũma. Ira ndathiĩ nyũmba rĩ, ndĩrakorire notice nyandĩkĩirwo, ndĩrerwo thikũ ciaku cia gũikara gũkũ nĩ ikinyĩte mũico, nĩ tũgũkirĩrĩirie mũno tondũ nĩ ũremetwo kũrĩha nyũmba mĩeri ĩrĩ ĩtatũ, rĩu nĩ twakũnengera notice ĩno, caria nyũmba handũ hangĩ, we umagare tu wĩthiĩre. Mũndũ ũcio nĩ mũndũ ũrĩtwo nĩ hinya. Mũndũ ũcio nĩ mũndũ ũtarĩ ũrakira keũria, Mwathani we nĩ ũteithagia andũ. Mũndũ akinya handũ ta hau hakorwo nĩ hinya, hakwaga thayũ, hakwaga gĩkeno,
0: ũrĩa
1: ũmũteithagĩrĩria. Yes. Ũrĩa ũmũteithagĩrĩria etagwo Roho Mũtheru.
0: Nĩwe ũtiraga.
1: Nĩwe ũtiragĩrĩra.
0: Hĩndĩ ĩrĩa ũritũ waingĩha. Ngoro yainama.
1: Yes.
0: Mũthikĩrĩria.
1: Nĩwe ũkaga akoya mũndũ hĩndĩ ĩrĩa andũ marona ũyũ harĩa akinya, rĩu nĩ gũthira egũthira. Ũyũ harĩa akinya, woi ũyũ nĩ acoka gĩcagi. Woi ũyũ harĩa akinya rĩ, woi ĩ kĩhiko gĩake nĩ gũthira kĩrathira, tondũ no tũrakĩona, ĩ maitho ma andũ tondũ no makĩonaga.
0: The power of bouncing back. Andũ makaiga nĩ resilience.
1: Yes. No ũrĩa ũteithagĩrĩria mũndũ ta ũcio etagwo Roho Mũtheru.
0: Wow. Mũthĩ tũraimagara nake.
1: Na kĩrĩa kĩngĩtũma agũteithie Njeri witũ, no kĩndũ kĩmwe, ukorwo umutwite murata
0: ukorwo umutwite murata no tige kumubona takido
1: e mudu yes. Mudu wagatatu wotatu mutheru ngai wagatatu wotatu mutheru kikindu ikumu imagine nego kuranaga na ko design ehaha na enani ehaha na ni aratorana nani ira ndireriria thikiriria ndiramatariria ndiramera ukiumagara nyumba ukiumagwa kunyumba ugithia hari hothe ugutinda kamwin kulu todoro ni twagithoma verse number 26 ya Romans chapter 8 ni toigwa nibyo teithagiriria riria tutari na hinya
0: o ndumwe roho nake ni atuteithagiriria roho mutheru is our supporting system
1: yes
0: wira wake ni gutu support ni undu wa uria tutari na twagaga hinya
1: yes todo jeri reke ngwire andu ni maturaga na roho mutheru kwanza aria honoku roho wa ngai ndengagira thini wa mundu tari muhonoku na nikio ndiraugire ira ngwicire nturi koragwo na hede ya alta call tuge ukoria mundu urenda kuhonoka cokera thutha wako ukahoera andu makahonoka todo ni de evangelist na ni dige ni andu ndimire ti roho wa ngai magutha makire utari muhonoki ndengagira thini wa mundu tari muhonoku aingagira thini wa andu aria ahonoku na no kore andu aria honoku na mena roho mutheru wa ngai no maturaga pressure na stress ya maundu matindikite no mena mutaithia na matiramu include nigetha mateithia mena mutaithia na matiretikiria mutaithia uyu o ithenya riake maundu ine mao ambiririe kumathamakira mundu ni uretwo ni hinya niguo no arauga ona njuritwo ni hinya uguo ngwika maundu maya na githuri
0: mundu ucio tetikitie utatu mutheru na thakame ya gatorome
1: ona tigwitikia muno ni
0: kwaga kumukurana
1: kwaga kumukurana na kwaga kumutua murata ni tondu ndirakwirire ira jeri ndirakwira murata waku nowe ungihota gucia nake kiria uragerera murata waku nowe hotaga kwira riria uritwo ni hinya
0: kwina murata utahana ari angi
1: nake ni ajue oci uguo wanita the spirit of God when you befriend him even at your lowest ona rio gakorwo wĩthĩ atĩa okaga agakuoya na iguru okaga agagũteithia andu marecirĩtie ni uguthira makanjia kuona haiya mundu ucio ndanathira haiya mundu ucio ndanathinĩkana kĩndũ kĩrĩa marigagwo nĩ arateithirio no makariga kukuwe ni ule personal friend called Holy Spirit. Nado kwanza kura maka kile maka uga. Usi unaginya dali ya rata ali. Uwe kutaidi yono kabiru kauga dhena kawe na koka giri feftele. Agetaidi yono naginya dali ya rata magi muigwe rata. Agigwe rwada no. Ayo ona giri tuwe diyo natiga fefte. No gemutaithia makariganirwo we na murata wetaga we gwaku bedroom ukiharirio thie wira ukamwira ikarira ha roho wa ngai ni ndireriro horo waku na ni ndirakumenyire na ni ndiramenyire we mundu wa gatatu watatu mutheru rio ni ndakunyita ugeni ni ndathie wira na ndina roni rwa ngiri magana matano na ndina roni rwa milioni ndina roni rwa kindu kina itana tahuri roho wa
2: download global order food groceries or
1: entertainment yes igirira gatagateine uhotithia when you understand and when you accept the spirit of God as your friend
0: thank you muno makiria aha aroma
1: Roma,
0: niudu wa ulea tutari na hinya idhwe tutiwe idhwe tutiwe kirea tuagire iyo ni kuhoya noro ho we mwene ni atuteitha gireria ale na musakayo utagigweteka
1: Nasiugo. Hau ni hodra gutari ira. Sandi ni hodra gutari ira gikuira. dukanero ni mudo atia ya prayer warrior
0: sikoshi sira heo hinya ni kiugo giki tutari hinya sira kiro hinya ni kiugo giki tutari hinya ido tutioi tutioi kiria twagere irwo hedio tutari na hinya
1: yes we don't know
0: yes
1: jerimu kwa vikinya gahando aga kila kaigua ginya kuhoya kuokwene ni gwe kwena muthikire yura jigwa naona rucine okira au gatuthengi ngai no anjukiri horo cio wakinya hau tondu ni kuri hindi mundu agaga hinya akare mu ginya ni kuhoya ona ithe bitu ri nguru maita matatu gukarema ni kuri hindi mundu atindikagwo ni maruo jeri ugakiro kwa toria Jesu Kristo ugire eloi eloi raba sabakitani ngai wako ngai wako odiganirie ni
0: besoari
1: Yeah, niko kinya muiso, niko rende mudu akinya ga muiso ginya kuhoya ku kwene.
0: Gukarema.
1: Ori yateithagia mudu season ine yo na njira ya mahoya, ni roho mutheru, ndio niguo njagia kuhoya ari thaini wa mudu. Hau ni hari atu ukiraga watu murakanwa gaku, wauga tu ngai undeithie, ngai unjigwire tha, maya mangi mareita metagwo maithori, maithori maru makanje kuita. Kedio mareita, akoragwo ari roho mutheru. Agiguthaithanirira giteini kia ngai tondu nituthomire thiini wa 1 Corinthians chapter number 2 verse 11 toiguate ati nibyo thuthuragia ngoro ya ngai athuthuria ngoro ya ngai kugwo ambagiriria guthaithanirira jeri akiraga ngai ati ngai ririkana kairitu gaka ngai ruirira kairitu gaka ruko haria kari gatire hinya ko haria kari gatire no hoti ni gakinyete muisho na tondu gitumuje kwa ni ndiro ho waku kundu maguku wa ndumire ni getha ndeithagia ndu aya ru ndoka ku intercede ni tondu wa jeri ndoka ku intercede ni getha umuteithie umuruirire umuhature ugakora ngai the nake ni arahuka oya jeri ruo ini ruria jeri arari thaini waru eheria muthikiriria ruo ini ruria arari thaini waru kehaini kiria arari thaini wake etereiru athire etereiru haragane ni thu ciake makona ai danagwa tondu ena murata utonagwa na maitho go I love this. Ena murata utonagwa na maito. Nowe ni amuwe na ni amukuranite. Tondu ira ifuku ria Johana riratwirire. Inyue ni muri nyonaga na inyue ni muri menyaga. No adu aduriri matire menyaga na matire nyonaga. Yeah.
0: Wow.
1: Yes.
0: Atiriri.
1: Kogo conclusion.
0: Conclusion. Na ni ni dako adu haha tu na ni ne to akumira ngai ni gutuhio tugiucio rucio ri ngona tugacoka haha aroma ndiganirite wega na ni njwe muthikiriria tutina rike tondu ona tutigikinyeti haha tutina rama ndiko maya muno hidi ria muthikiriria araigua tari na hinya
1: yes
0: na muthikiriria ni ahoete ona kanona ndahoete ni arariguo oe kuhoya atia ndari na hinya
1: Dari no
0: hoti. Wete kio wake wethe.
1: Yeah.
0: Ena mumuteithia dari ika.
1: Dari e wika.
0: Tumenye teo guona tuage odogi.
1: Yeah.
0: Ate tutire ika.
1: Naru menye haare to kinya koro araho ena adhiumi. Ato kwa regi horo adhiumi. No koro jeri. Ona mudo se dara tumura suyugo siya kanwa. No maidoli mare ita. Odo modore to ne hinya ginya maithori makoragwa mari maingi no maithori ni macio akoragwa ri roho wa ngai uracaka ira gitaini kia ngai kionene agicaka ni tondu wa muthikiriri ucio agicaka ni tondu wa muthuri ni tondu wa mutumia ni tondu wa mwanake ni tondu wa muiretu kugo dugini mutiko wa ngai na speaking in tongues only he is a helper and he helps in every dimension and he's the new tugiruga mietugia tiriri he's the prayer warrior
0: yes
1: and new hoyaga ona rithi turitu ni hinya ethe ni witu
0: thengi muno makiria twina dagike mwe na ni yakuhoya
1: nego
0: na ni gatha twini kiririe
1: nego nego mwathani ni twagutea ngai witu ni twagucokeria ngatho thengi ni gutwenda thengi ni gututara thengi ni gutukuta Nituratulete matuko maige, nina muthikiriria wako, tutakuranite ule roho waku arutaga wira noni gugutia ni tondu wa gutwenda ugatuhaliriria metheno kumatha 11 nginya thinashara igethu ugatufundithagia horo wa roho waku mutheru kire giatumiri umurehe gukuthi kire giatumiri umwitikiri atuteithagia ucokererwo ni ngatho ni tondu wa wendo ucio na ni kwenda kuthaithanirira muthikiriria wakwa ngai akiumagara mawira-ini make maundu-ini maria mothe areka ndagutheithia atiriri we roho mutheru wa ngai we mututeithia teithia muthikiriria waku teithia uyu uritwo ni hinya kiugo giaku giatwira atiriri ati hindi iria turitwo ni hinya ri hindi iria tutaramenya tugwika ati ni maundu uria matutindikire ri ati we twagutwo murata ni ututeithagia riu teithia muthikiriria wakwa teithia muthuri uyu urathikiriria teithia tu mutumia uyu uranjigua ngai teithia mwana ke uyu na mwiretu uyu maundu-ini maria mothe aragerera maruo na kia ndagutheithia uroingira muturire-ini wake roho mutheru wa ngai we utabataraga transportation we utabataraga visa ya kuma bururi umuthi bururi uri ungi ndagutuma ciikaro-ini cia andu aya ndagutuma mici-ini ya andu aya ndagutuma mawira-ini ma andu aya thiu mateithie tu maundu-ini mothe thiu mahotithie tu maundu-ini mothe thiini wa ritwa ria Jesu Kristo thengiu ni kanya gaka watuhe ungigatwitikiria ringi tucoke haha muthenya wa rũciũ rĩ ngai witũ nĩ tũgũgũtĩa na tũkũnenehia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ngai rathima Njeri na ũrathime anene othe agũkena FM marathime no meke wega studio

0: rwi botop
1: aya marigweta
2: nijitago wanda huu kana wanda hau
3: nijitago kinyuste
0: kana ndegwa
1: ngumo yao niguo ohoti wao
2: nijitago mbote wajo.

0: aya marigweta
1: nijitago wanda huu kana wanda huu
2: nijitago kinyuste
1: kana ndewa
0: ngumo yao niguo ohoti wao
1: nijitago bote wa jogu
0: menya

0: kana rwimbo rwega muno muno makiria rwimbo rwitagwo oguete rwimbo rwa tukinyirira ithaa inya tukiandaka ikumi na igiri how are you doing, yani unaendelea namna gani? Mambo iko chonjo tena sana sana sana sana sana sana tena sana zaidi. Now kesuje kikitikarite kia mwaka tondu riu ni exactly half of the year ni mweri umwe ati mweri umwe gai ni kinuthu kia mwaka uyu gitikarite ri ungirona maundu maria wikite kinuthu kiu kigituhetukite ri mahana atia na maikarite atia tondu ndireciria maundu maria we uhotete kuhingia kinuthu kia mwaka uyu riu turi naguo ni reflection njega muno ya gukuonia kinuthu giki kingi ugukorwo wikite atia nakio nikio igwa against atiriri andu ni mandikaga resolutions na ni njega andu ni mambagiriria kubanga maundu ma mwaka mweru ukarugia mwaka na ugakena muno no riri thutha wa kurugia ri ni atia wikaga thutha ucio ni ukinyagia effort kana ni ni ukinyagira maundu macio ni ukinyagira thaici ungiuria andu aingi aria mandikire resolution thaici aingi ao ona matingiririkana
1: gukena FM ithue ni ithue gacumbiri ka rwimbo top